0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Zani身边的我，秘密的列奎普卡利布纳维。 选择Donacciaguana na Cupentana qua Kutumia Maisha Yetu Yote 冰淇淋Ice Cream 真情人为为India Mahabubawangu